Kami nung service nung sabahin, iti parisa pa nos propintisyon ng dinos be, dinos de rakiris, na maserka na turbente kada un ko ng necesidad, kada un ko ng momento na difícil, enfermedad, lucha. Momento ng soledad, desesperasyon tur. Limitasyon ng tur, nos apoyen de bumana, Señor, nos simplemente quiere, confía y espera de un buen día.